呀，我个有这乐的哈哩，就这个得的了呀，就写着你那的家中那个的这呀。Yang a mari a gari tuk, chu nya wa ri diya. Yang zima tuk gari khali a tuk gari siya. Chu shi tu gari cha ya, u za la ri chiya. Ya te sara rin dung ga ra la rin ji ya. Gur nga ma ri kha li, o kha la ri pa ya. Ska ni ga ja ri kha li, in ta ta ji la ya. Da me ko ri dung ga, wa cho ri na ya. Chu tob sa la ri po tong o sa li chi che ya. Hwa nya ma ra ri ma ya ga, a ta ga li ri zong ya. Chu ga tong sa na ri chi sa ra zong li ri to ya. Chukho tong chung o ri ni ge, e hong je le ri xiong o. Kala ta lang e, long stan ba na, kha tong chung a si, nyang ta ta ga thuk ni, chung lang sa ping na chung li, o la ma war tong chik ge ya chil, ma kukho tong ge je pa, kha ma il jik mo ghe xiong ta xiang xiang, kha lang chung mi o nam chi thuk mar, kan chung nu ge shkab ge, Leo te tong rzo so. Leo gniwa. Zhongji tuk tuk jiawo yi. Ngomtil tigla ndar tig zhig. Ngomtil tabzhig shchilong zong. Sla tuk khuntang shtimdin zong. Tayang zhongji sikir la. Siyan zhongwa. Chenchi tuk tuk ra. Agan shik jil. Ngombo jata. Chirchong jia. Sla song jia. Chorjil tang tig. Simo slamo so ji. Zhong siwa te pinabdan sir. wo chik ho sa ti zong a nak tam ta yang mer ji la zil mu ko dong ho dong che ti tang ni sa ti zong si lang so ngo che no ba ga tin che no ar je wo wa ra yang ji pa che no pa r ga la gu che no xian ba ga ni na chung che no ndo lang wo la chik chi si ho dong zhong yi che chik ta chik pa ga ga la su chung yi te ta ka ri ji le yang ka ma ku po ta do su zi Agung khu stumil warsam ka saa zung nu ga Khunji la dee tsu mungu oram jin ta xiong xiong pewa tang Siin zhunga chi chi ga Taan thirtib ka rizam chi zo Laan dee maksima agang ta chalwa Niwa tang dan ba Re si ka ce Yeban zhungji sikir ka zong jo Taa wa chu lang tsu tang khwarsil yung su zung ni Arang ri ga gdong zhunga ga nir jin da Ma yung ga dhe xiong shtim di la dig na Payil pandiga lakchukar jachinbi cheta, tarta uchi chungnuga jiawo chupsunga dipchun, sayi manjir slanji chupi stiglak khanjangi. Ndrabnuga raptni ra, argatungar kapsa kiyo no. Kwanlub chikhsam xianjumbi ganata, tarstunkur pizm chukpa ga xiangchukwa lana mepa, chukchukar jachinbo ran chumbul. Agara kalungshigo, chu nirtanjogo zidaliklandalinga.

Ji wa kun dani rang sheng ge sheng qing de mo ge zai nga zhi jin zai gan dou di xia jue le. Sheng qing de mo da kan de zhong sheng sheng qing de mo ji ge te ni ge wa kun de zhong ni na yin ng de jie deng ge zhou sheng qing de mo ji ge te ni de zhong ni de hu zhu ge sta ra di wa da pian li hu zhu sai jin nan de hu zhu ni pian sai jin nan di wa kun de ren de da. Dani dan de ge yong wu shen ni guan ting ge wa kun de sai jin nan de da min he zong ge wa kun de ren de sai jin nan de ba zhi de wa ge yin de ren de sai jin nan de jin shuo pian li da jia le ge wa kun de sai jin nan de dan de ren de ji ge duo nu ge zu kan nan de ga lu ge zu kan nan de yin de ren de nang chan de you ke. Ti chen gan di shung dani yamun de long kur koron jo nu wa kun de yin za zu ra tang truk ni tan long kur koron jo ju yin ha chen ge ka chi ge. Rechiringa sankhan haji tana chotirang haa sikrung irang shanga lam jirni tsinden tsoni na tangi kongling ngotu shi ba tiyan razgire. Tana chot lam gani sikrung na lam daja shiga su shi gono chanda tsigiz maa yoni dambu nang tsandari la. Techiringa tukbur kan tsoni na yin lam tamta zubjirin yogori zaabzura tangtruk nita lam kurkorn jo juyin hachanga kachiga.

0: nor yin ge zha ba pe yi dan cha yin
1: de ye de wo ni gan cha yin
2: zhong bo chong chong to da da che to na chong xi bi ga zhi lian zhen jiao qi ba ga xi jiao chan ba xi dong na zo nian de da ma jian zhen bi zhen zhe ru
3: yana chong er ji zhe zo de na xin ni nga su mo te de de ren ge ti ba ga xi ge chan ba chong de ge na xi ju yi le Ya, zhubo chung chung chi, ndang jam na tere nga chi gu namjin de shtamjil la nian jo organi, shtamjil la shecho organi ga zhubo chung chung chi, nyamjil li jo zhazhig si yo nu ga shtamjil di, shtamjil la gangzi gin je ril. Re, ten je na, a chi gu gong ni ngoshul la shi sin batara, tere nga zhubo chung chung chi, nyamjil li jo in je na,

0: Nita rup chila rantu thupi di jichala sipa hachi kongu sangu, taka nga chimbu shikri. Dili nigi la kishan na kini tarong chise kuru ta koi ku kangan rawa shiki chie gu nga tsu tansan waka iki koi uta mepa dan tani nguyo ni tsukun waka ngarta te hachum dhajag riyo kumu. Chik na ina ta chise kuru ta rang nga tsu payin ra ina ta kake tanga tibu ika tanya chi kachar sona ka timur tsura chambu yo. Ta chaga mawa shiki titin nda chise kuru ta sani rangi ika tanga kake tib she shina yam. Ta ito ka ta chi ika kilamni dhacho chitang. Ta chi rinsu pan dhru chitang cho chitang hachang kanga chambu yo kutan dhru chiri ten ra ina. Chi kake tanga ika wa chi nitsun ra ori. Te maa inbi ta ketan yike te jindin te ta kochu chukubi koyu te ta jenyong ta jenyong rung. Tongsong ta chigi chuzi kuru. Ta tongma ke lakto ke kapar chu na chuku ta kapar nunga nyen laspa. Chi ti on to tongna chuku yongma ta di jim lo tra nangda ina yong. Lo shu yi kapsu ta gikin tong. Lo ma su ina yong panchan rinju shi yi kapsu. Mon che wa ke tani jaket te shi ni tani shuku yu patan ra. Tani loma tsu ina yung ta lobja te trurji shishanda lobi kasi ta oi te nruji ta loji ta yung hachung nyungu zanra indi ta lontsan chupa tala ta woka iki koyu te halipa chakka mozu di mozu re teni tema inbi tarondi koyu ki tanimshe na chamduk ndoshi ta yung halipa jing nyangu yonu di mozu re ta ngasu payu tau ina ta chamduk te jik chede kuru chanda kuk chigida pai pake maayi te jindzi shaaji te tongchim shi badang tani chaga ka ta uke woyi chonji te jachu chambu ika yina yung ta yung chanda kuk chigida chidra zina ta uke indi ka ta loma ka lorum te yara parji te shuchin tepku ta woyi ka jang pamba chambu meki samchik dimu chandi ta taga ta lomchin lasu pa lochu te matu ta loch di loshi kasi di mocha jika woyi chonji de paran zha wun zin jo mo di loma lango ta di tau ka jik loson zha tongi ta ta jik chani ta chimdo de tsoga nda shi yong yang gu yo pa ta dan zha shi re
1: nya ti ti ti nya ti ti ti kwa tin chi kong nin chanang gu jina ta girgin gili kanda la ka kakcha kanda zi yo ka ningi tanda na girgin ta kong na sha kong na ta chik la ka ni kargi ta wika ika girgin zi na ta lobtaw ra jangzhaga la ka na tsige zi chigi cha tsang man ba ta ni tanjig man ba tsige zi njar duk mong yo ni namo re ta se ko diyan chi ni ta gichu kori kengi tali nan zha gichu nyo rang rang so su gichi tsang ma gu sambi inda hi gila ka in nan zha nda so su ngi tena tsige zi ka kak yo samang po yo ka ta ser kuk di tang da kera nga son jina ra gichu lobtaw cha ma chung sum jim ta ni shir kori rang gu pai la yong ta warin jina ra girgini yo ka di tang na jirna girgin zi na ta sambi gen long zhaw gan zha zi ka lo man da chung go ka sam kan da zu ngi tani girgin ka kap dari na
0: Ta nga ranga samba ina gigin shi ina ta tomi sambi kanlong te nipir ta loma la pan tochi te re sangu yo. Te matu ta tansan gigin mojiga ta tijin tsuchu ta ranga chi leni par chinra, te me chinra da yon na ta chi lopchu zi ina yon loma ga jiglenbi kachong te kona minni ta loma ina chimtang lasu pala kanga mawaji trajin yu patan rashirimu. Te nga rong ina yana ta lomi chigi jiongzha chigi maashi ti te yung shibi chiti ti tsu mawaji tong shon jo gu loma yung tsengu chiri kanga treka yu chiri. Ta te yindi chigini ngomi ta chigi yekenzi yana mubi chong te chigi rongon rah tongi lomi lisi ning te tong ka peta tani loma la mawaba pantong yu me te
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Mexica. Ya tera jiga che tor nga mon jgo. Tor nga wa mu sangu yap tg chang gi yegi tayo ko.
1: Sangu yap tg chang gi yegi.
0: Ole sangu yap tg chang gi yegi tayo ko.
1: Sangu yap tg chang gi yegi ya.
0: Ахига.

Charwan babdi nyamjuk shayil. Chen kilbi gani dang chomba yosiru jawa dang. Chalam dang zhugshik dongsi chomba sugna nyamjuk ba. Chen kur dang chen chilbi gani dang chachi shkurni dhugi. Gowshirin dhuti lukhe dhigchi la nyamjuk ba. Gwerna chen yi tangla thong yobi lukhkila thongsi nirda yung shkurni dhuwa dang. Nyandam da shtag yamni lukhe dhikla abda dang shte. Cheli mirna yungni thakchogi. Charkha yungti yembir alugun chivjin yobi shirin dhorkib kaabrak tong marung la. Alugun chivjin bi nyanki korigitan dhonsam zhigni shkampa gani shibni mar dhoki.

0: Re, di na yang chokpo zika kalima khabar thong yo ke. Wey chokpo cho di mo?
1: Wong ya di mo yin kardin ki tafse lim tin na yuji ma sata. Ri ke akang
0: zi. Re, rewa kakang me ke cho rewa zi yo ni na?
1: Shangmo msui maang la zi kodi gogo kardin ki.
0: Ya, di na thang aji ma galin chen nga alima shangmo tsu ga maang la zi cho rewa zin ta kodi gila go.
1: Oya, oya, kato tachi, itik ji chi.
0: Ya, cho me ke di na mint ta nga chulin chen da nyambar gasi shi di na ne kub ka di mo?
1: Ah, ah.
0: Ya.

0: Chongqing dara. Langak dansum ji Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jianggu shesum ji Chongqing dara.
0: Chongqing dara.
2: Zashong TV nyankun zhokbu namba che chu di mui na. Dashta che chi senshi nangshin bandan na. Chongkun na jangzhok nyanchin kang wohkila longchin chi. Chomchin dharaga lenchin kin. Nga derenga lenchin donchin ba che rong zhoma kin. Derenga lenchin di nga yang yi che nama shtang hui tang a mangla shepa chukko jishio bi namba che riri chin shita nyambar ga sishi. Dina tumara chongkun na jangzhok nyanchin kang tang zhongkong zikho zhong e zhongma mong sishong ni ji. So,
3: Chomchin sanuna pashji ya lohshig.
4: Mipu rinzun jya lohshug. Varv chadil jya yinum. Zhonghui pashung argni.
3: Bungam dibjin chachung meto. Ngakam dibjin sabih tamhui. Tamchungu kong gangdang zanguyen.
4: Tam jiren tung a jian kem gair mal yin.
3: Argni rang tung jia mang gul.
4: Kamang sul argni jie zi ul.
3: Sipa ga bu tig mi.
4: Wo jie shtang hui dan xin zhan dir shkaba na ba.

0: tangna sha kang tang kang jumna ra mun jumna sewa chi chang me zdali yang dam lang yong nan jo de ni ka sao jeng ge tun tong nus kla kan ni na ra de kara ngip te yo ko kang ara lo pe ko te na chu sa tang sen so ni sen na ra ta gir gen tang lo mo ro na chu ko lo ma tang lo mo ro na chu ko de ten je ga tam bo zeng zeng jun de ta de zu nang ge zu re de shang kar nang ge tir nya re re ta ra yang ag len ba zu ge che hi ji ag len ba zu ge chen ba ji nga ong zu ge che chi ji ra yang shi ba ga puktam zu ko sim ka kar kang or chang ma ina to me chu me la sha na chu zu ne re ga la ji jin cha mo ina ngo la me la ji na chu sa ko no khe te tang ja ra yang che gan bar ki ra chu zu en bar ka o ya lo min ten ji sa ko no de gu nu zu ge ne re de zu zu ge ne re de ka chen zu ge ne re da li ni ta zu na lam ni tum bu bu da ni lam ni tar sha shi da li yang ka la lo su mi chu ka lo chang mo ta i chu ta ndo na chen zu ga ku gen ji ju ra de ni chen sa ra kan ji ju nda ta yang sim kan kar chi ga ri wa en go re tang ga ra wa en Tuzira mani ekhtam kacha shena tuzgo sera Datuga hangna khuzgo sera Chima chimben narab zgo sera Ta kacha shay chumana nyen nami sera Tachik jangmangna ta nami sera Khwe te tangdawar yanga shay katsikan tsam jigo Jigin tar che gantar jinsim tsama Tse manim tse khul meke chig chubo Nur manim zamba laga chig shong Mala na mala tse yab jahi khug Shigla goy malga yangab jahi khug Silan zay mal jik jahi khug Jahi delga pasim tsukpar khug
1: Yarigo tatay na tanima tirang ta osgam tsona dargung umi kajang che sag sa tomur torj yang sag sig jung urta tang che mu sa paqtam ga asan dani tam kiwa rang ger chir ni na den tun sa kan ta payo ni ho chung de kara war na amaru to kan tsoin cha yo ni damu ga mye chin la tag tsorngin shang chin am du ga nyen chen kan tang ze ko zung argni chi ze ko zung sa pa ga pu sang ga Dar ke che che ge chong chong zgi ni, xong ta mu ge ti mu zgi ni. Ka mu ci ga ma zi ma, kui mu jie ma zi ma da li, dan ci ma kar tig da mu zgi zhen no, ni ke kwa zhen ni ga che se ke yo, ni tikir gong pa ni ga am to se ke yo. Ya, ta ta yi na nga ti rang ka v suwa pi khtam zgi yo no, nga ti suwa pi char zgi yo no, nga vsha ke lu chi ga nam ca cui zgo no, ni jang lun di wa sa ghi ghi len zgi yo no. Ta kong ri go zi na chan zgi yin na, ta su ka zga am su ni jo ji na, Ardeng gure na khoin pure yo ke sang gure na lap tere yo ke ftoi na artig mum chong ger ji yo ke mai na khang ta trek ke khu yo ke za lap de lag ni yo ke ti mu ta sna dip ji yo ke zai bu gnya ga noi na yo ke anyom chong sham ger chong na yo ke rer dia ha ma chong chong ye ko na yo ke nang tsua wi ti gnyor nyur ye ko na yo ke ager gen da ta ti ge choi ya pa ha shu khz ge ayn ama ma shu khz ge Tamar jigta naram shugz ge melav da tangi ge chu ha mi yip tug nyon nyu ta sha mi shi tug nyon nyu re kor ta zo ge chi kwa chen lin kor gu jeb ji go nari so ma mu la ge len len go nari cha song la ma chi go nari za ge kar tun khari go nari se ju ta chin tim tur ba jang ge ta ni ge tang ni ji sha ji na dan zen ta zon zon ni jo ji nan zen ta re nan zen khun re yo ka zen khun da ta ti ta sa ba ka ru yi ni yesam tang mu yi ni sha ka kam tu ka ru yi ni zig shof ka ton bu yi ni chi xa cha tong o ma zgi ni ku kha xig ron tong kir zgi da li ni ge chu ta ga ton de ng ga am cha ru li gir chi de sha ge yo zar kala ka ni of ja sha li ge la ta gi of ji sha li chi ga ta gi chi ja ton cha chi ga zgi ga ja te chi che kam na ni jo gori ge chu zom so na na ra ka ra jin ta tong mu yi ni kar du jin ta kwa mu yi ni ni chi sa bi sa mi ni shu chi ta ri ka yi ni Otoqa tqchega toqim nani dongcharin chegam chima tai tembi lagdang torka mavjiga anam sinjalgin chekka mavjiga nyexche kshena kengirtani gadan nqun tamna khuanyam nazkira zinda tat qu tem sonara chachma nyegam dinaz gengire samgam gozrna ya nye naz gengire samgam tin turan ba changa foma la lazgam sonna konzochi na argminzin rortla chargminzin safsan kirkirtil urta qalugim ནག་ ཅ་ ཟུང་ག་ ཁ་ ཏ་ན་ ཆོང་ག་ ལུགི ཨོ་ཁོ་ཡ་ ནག་ ཅིག་ མེ་ཟི ཅིག་ ཡོ་ནུ ཨ་ནག་ ནར་གོང་ ཨིན་སམ་ ཡེ་ཟི་གི ཏབ་ཟལི་ གེ་ ཏ་ར་ཀོ་རི ཨ་མར་ ཆོང་ ཤོ་ ཀ་ར་ཏེ་ཅི གུ་ནག་ཡ་ ཁ་མ་ནི སམ་ཅ་མུ ཁ་ཁ་ སོ་སུ ཡེ་ཟི་གི ཏ་ཁང་ར་ ཆང་ཁང་ཨ་ཉ་ ཀོ་ནི ཤ་ང་ཨན་ པ་ལི་ གོ་ནི ཅོ་པ་ཏག་ ཅིན་ ལི་གོ་ ན་ ཆམུ་ཟ་ གི་ ཡུམ ཁོ་ཏ་ཟོམ་ ཏོ་ནིན་ ཇོ་ ཅིན་ར་ ཡེ་ཁ་ཝ་ ཡོ་ཁ་ ཏོ་ཁན་ཟ་ ཡོ་ཁ་ ནམ་ཡ་ར་ ལ་ཉ་ ཀ་ར་ཏ་ ས་ ཡོ་ཁ་ ཨ་རགོང་ ཤེ་རུ་གན་ གན་ ས་ ཡོ་ཁ་ ཏ་ཏག་ ཏོ་ལོབ་ ཇུང་ ཡ་ད་ ཏ་ང་ནི ata tenchin ha mara tenchin ger ger ki ka lang yi chig chi ti na nya chung chung ka lir ge na re так чон чон комдага ден ресе жута мартукым ырынге чан гузон цойнайна nga karti wa mandab ji naqtam onazgmin nga ya chung kengara na ki onazgmin xtam ka ti ka logan sim onazgmin alur ki mera kon sim onazgain se ji namin mandara agur kap jagdong maro la khiz go narim ta san xtam na lamz go narim khuit rab jergam ser kan na onari lam kham uchi ge ko na onari o ya sim kan kir kan ngoh ta maina ti xt go mela fshe na chuga rgalab ji jen tgsham uina sala tr mela fji na chuga zida tngi Rangi samba karu tongini yesam tamunda ida lirang kichik chanem tena ngi chanu dinona seman zenji tsu rama da ji tuz yo kasam chizgina map ji kan kar seman zenju ma rosh te nar da ju nga da u tsaka kai chinengu mani ra la kam chinengu da map ji kan kar seman zengo go ma rosh te nar da go zina da hoktam tsiga nyang chire moktam tsgar go kare tara kan tar chang rangi tirmi nyer che kar chukun samde ختم چنگ نیولی چنگ اخ چیک شانا و چنگ نیولی بین اخ چیک هنان دم اوز گریم دگه تیران رنگ نیگرون ما نیخ دکچی زارن ما تاق دکچی ما وش اسم دگه چندان تمیلا چندار ویلا چیکن تر فتوی کانا کاری کان اونی تینان نا کان سنگ چنگ اونی غیر لونگ گو ما میو گرگن نا باتن دنی سردان اجار زونگ نغ اونی تینان نا اجار تق خون اونی زم چن زو گو ما میو لوچو نا با کالی میر چیم بار بری اونی غلون تا تار گو چیک چیک اونی Chir chong shong mi gdong chong zuni Adab la khuir mi rong kure ni Dra khim mwen den zikshin na yin Dra shiv de lg
2: Re chokpo namba Kung chokpo chong chong ni gtaam shil ayak Yagna yang chir gansar ishira Batin che Tena gichu terang Ta nyin hchik Chandin pharma gan dandar nde ta zhachak karamba mungu jil da tangi ta yungsa njigda songs. Tina katukhande gachi terang ndrandrande shignu ga ndranshig pa chobji po ga kachang da mara changma khyabchakri sawu shiya chignyun.
3: Chweche wajya argatang tangchung war nga jil abzha lobzang tondrub argatang tangchung tigasam tig ayambam trakhi argatang tangchung tignya nga ayangche wajya Арготом тансон тэгнийнга квандуу чаб арготом тансон тэгний бэ хэцэн шан чэг арготом тансон тэгбэ тэ фамдэ гя арготом тансон тэгзэ чиг тонча арготом тансон тэгний бэн туйбага арготом тансон тэгтэгни сэхул прахи арготом тансон тэгсмэнга арынчэн бэ арготом тансон тэгний чиг Gwenbu xiab, argatang tangchung tiga tiga Chore, argatang tangchung tiga tiga xam Hwasung, argatang tangchung tiga xam Tori, argatang tangchung tiga xam aga Tagtar ya, argatang tangchung tiga bja gani Chambu gari, argatang tangchung tiga bja abdan Chagtar ya, argatang tangchung tiga xam abja jirel
2: Re, kuni Danshi kwa chobji poga kachang da mara chabdhag inu Sangmi kosunga Ya dina shuni gichu terang ga ndrandaran dhav jali da Tangi Phishung ga nga namthun shungnu ga Danshi kwa namba ga mangthun da mara chabdhag zgil Danshi ga antak tungu chishkib ya Danshi ga antak samba gyangbam drakhi Danshi ga antak zhawa gyangchib ya Danshi ga antak vyapa doncha Danshi ga antak ngawa kwandu shkib Danshi ga antak chawa sekhul drakhi Danshi antak chakchik pa rinchin ya Danshi antak niwa lozang tondrib Danshi antak chikpa tori Danshi antak chobjil pa chakhtar ya Danshi antak dhanpa thamdrik ya Danshi antak chikpa sang shangchak chire Namba zu yara kashtak tanga phero
3: Re kung taan Danshi panda tang phashunga thota tsepar shtemdilipse
2: Re, dina derang ge pashung ge chola namtun shungnu ge danshi kwan dhar ka sonjina yung gichu thoma gen dhandar tang yung na jandin, jandin pharma gen dhandar la sukhan dhav jilda tangi derang pashung ge chulun dien namtun shungnu dhala temri isha
3: Ya, dina nambal hangi kashtuk thumi hiv tangna chukku Re, topo nambal, dina warkim dien jina ta derang ge Tangzu la tsin nuga tamshil pa namba ga mangtu chabdung zgil.

chi ngun zin tang zhilo zhe, ni na te talo zhe, sami na tsum zhong zhe, zhiwa yi na te kakir zhen zhi, nga wa yi na te shok di rang zhin chi lo zhong ta, te tao shok ngan zha yo ke, te kasi ta, chi lo chuk ten zha zina ta, di so so ngun ni shen na ta, tog mar di ngun zin tang zhilo zhe, da yi na ta zo gang she kon zhina, nga rong san tsui na tanye chita kwe na lukchi chi ma to mai na tina nga tanye te tso mi na zewa kumo tenbi kasi ta ti kasi te ngunzin tang zhilo te chui kasi tso loma jila tanye te sonjo ichi te tso re san ti kasi ta ti ji nga rong chi tanye te so

这个一个人啊，我说个刚这个一个嘛是，厕所尿路都尿不尽，就过路，马里向里外面摆这个车子，马里俩里外面摆一个container，马里向里外面摆这个路，马里向的地位机制，他妈做什么了？里外面摆的马王啊啦，兄弟呢？ Tera thayn chepo dhu te kuku nir a Mali shan liwa me pano de Orsher pano na se minye kuga Dewa tang maung anang ne shungwa dhu Mali shan na dewa ge tango yola yo chepo dhu nir a Liwa me pano maung a ge yo shungla shung chepo shung Tzidzir a yola yo chepo tzidzir Anayi ta tshita nansi ge kanji kuga a To chenra shi jo kuga tatak thangma tharje umaga tiye datane kanla adapi thay toko ga kanla thijenje thay toko wa kanla nanye samba thay go wa kanla nanye jawa thay go wa kanla nanye dhamba thay go wa kanla nanye nga thay go wa ti tharje ume mantan le ta ajar sha ga thay kangang ra ti ta sosor je go ga zan re zana nye tsui tanga dhugu ka mang tsui nanya dhugu ka ta ta chi chano mang tsui nanya shiwi a nam di gu shora tamche ni tamche ta zini dhugu tsui tamo zaya yo pa tamche ni tamche ta zini di tamche yin yin joko ma li shang liwa me per di yang joko nda tsama chadara tamche ni tamche shiwi tamche ni ga tong shiwi ma ra tamche ni zi ta to ni da shiwi zi ta to Tanche tomu kan yugunere, shepa la yugunere, tanche niwa ne shiawa la yugunere, yamna tanche tomu zila yugunere, tanche niwa mu chi la yugunere. Lato shiwu chitato, tanche tomu shawi ilan yugunere, tanche niwa mu shawi li la yugunere, li che giwo yugunere, tanche ta tanche chitato. Tega yanamu wu talche ti xiawi yilirta, tega manamu wu talche ti xiawi yilirta huynchukzina, tega yanamu wu talche ti sanga tawirta, tega manamu wu talche ti sanga nanga xa tawirta, o sanga nanga xa zuta na, xa zusi yil sanga lata, zuju na xa lata, dita kita talche ta, talche tato, talche tomu xiawi yilirta, talche nyuamu li, yamana talche ni talche ta, Tato tomo zitang yamu ni tika tichika kuwa lengu nana zit lokan tomo nanga toma magu waka nyaka nanga toma tanche pudu no lokan tanga nyaka nga dijokna riya te tanche ni tanche tazguno tita tari tita wanda wadu mali shang liwa mepe You know, the Mali is not a Manskri. Even, ta ngi jala ma jang no wo khoj ju na ta ge sa ma to ta le lekh kr kha ta de la jana no to hung gu muku ga jala ma jang na ta muku jala ma jang ngi da jang ma nyu ta ta muku ga ti ma ton da ta ka to sa re si hinan do na chi chu ta ro sam ta ni ge to ga ja de ra so gu ge ji ri ya a ja de ha na ta ma t k n j wa n de ta hung gu ku ji un ge de chhe na Di nyambar shu ko tsikche ke wudu nji na xeali tungu ka. Tsikche na mangtsi la majir na arang tuji tu mehtun chan. Munga tukta tang warta jir na judi wa tang, tsam jir wa tang. Tung sawa la panduk pa shik diye gnu di tsikche ke chachi ri, yondan ri, xeali ri. Dato hachir lagjir zi na Wa wa ta ti ngi tsu ka ma ser per tak pa tang ra o gu ka si tsu te na cho la wu du ni na dun de dong do xi a rang tu ji ma dun jiang mang tang mang mang tang tsu ge tong da wa sen de ge tu de ye na
ngana me pito sewa jimbi, xenji yu ki yi dga ta chikcha sera zi.

sabu magi ke te kaya tgcha kaya tgcha kala tgla g magi ki kana alek ti ka magi ki mare a kala tgla na manje ti magi ki mare manje kala tgla wala tgla g kat kat wa sat ra na manje ki ra o kat dok ki ra teniga mchiga ara la tagala ra ra ka takanga chiga ma chini tze twa dena te lendi thekuna le konda na ra ka takka hi ma wenyi chepreson tani tze ara la tagala hi manje tan dok chepre khurtuni tze manje kan la lena onu ti tze ara la tagala ra manje yin ti manje mena ngonju wayu ke pe gichi kine raina ta ngonju wayu ke pe gichi yike raina rati manje yentane rajgni injerpa manje mena te raju godo me ka pa tina ra la tagla ga rati manje na sala tagla ga sati ra manje nguga teria tina ta sala tagla ga sati manje re lat dukki kire tina ngu chen tang duk chen ge ikige nani yatig ma tu khma ga ratig latig ni ga yang jin jik nani shung gu ka ngu che sam bu jin jik nani shung gu ka tina ngu nduk jong su wa zhe yang a jin ji de te tong mo ye a tong mo de ni wa bu ana yi ge che la su kha shung su wa zhe yang a jin jik na ra dan yi ta che ma xi xi shung su yang a jin jik na ra kāngā tānā wā mā rā lā sā rā tē yā jīn jī gīwā chī nū gā tāk tī chī tī rā nī wā ngōn jī tāng yāng jī shōng sā yāng jīn jī rā tē jīn jī kā chī nū gā jīn cā sāng bā mū rā jīn jī kā chī nū gā jīn cā sāng bā mū rā zhā wā mū māng thā dhā pā yāng jīn jī gā lā tā gu gā māng thā dhā pā yāng jīn jī gā tā gu gā tēnā tā jīnjī kā kōnī tāchī rīnjī rīnā mā dhūpchī rīdhī, mā dhūpchī rīdhī. Tēnā jīnjī lā tīvī tēnā māshī nā tūnjī chāpā tūnbī tūtān dhāpā mākṣī pī māng kā kōnī tūkī yōngī shirnjī tīrī, māng kā kōnī tūkī shūngu nā yāng mā kūrā jīnjī lā tā gu gā, jīnjī mē nā mā dhāma tūkā dhā gu gā, mā dhāma tūk nā tūkī dhāma tūkā dhā gu gā. Māng kā kōnī tūkī yōngī mā tā kā tī tāvī tūkī tā rōng chī nā jīhtān kā tūnā jū prashē dhī. Jikten je to na jo prasya pa to jo pa ni jo pa na ngunji na wa yu na jo prasya pa na sheli re ni wa re jo prasya pa kan re ma tkhin ga re jo prasya pa ma tkhin ga jo kun re ma tkhin ga re jikten ge to to she ji yu ge re te na ta da na khai ge ta ngot zo go kra ta ge chi chi da ka cha na Paye yin zin wu hui jo di ta ju mendi ka biri ya, kuwa ta. Ka cha na lakcha re nan dukira, ka cha na paye yin ta ju mendi ka biri ya. Ka cha na lakcha re, wehchu chi chi chi, wehchu chi chi, long chu chi chi chi chi, long xia xia re, ka cha long xia xia re, chiri ra long xia xia re na, samba ge, jawa tsumbra xia pa kha re, yonde pera xia ju, ti kha ra, ngāmbā tsāshu shi chā yāng shi gā kha ra, ti nū kā lakchā ra zina anān yu wū mā tō. Pāyū ra zina tā chū chī gā nā, hui tā hui chā nī gā āñjūr gā, tē shā pā tū mā tō rā, shā pā tōng jī yu kā. Pāyū ra zina, kā chā na pāyū ra zina mā nā. Kā chā rā gu nū dā, dī yuandān rā chā chī, tā jū tōng mā jū tōng, kā chā ndā, lakchare tata naa jido na, tatire kutonza chipu naa jido na. Ti tawi tsukin jikten to tona jopre shepi se, ton tsumbi jopa chinye paa, jinju yuke nam jikpe giwar tpa, jinju tpe giwa ti yandu na, jinju ta shukhe giwa da, jikten je, ton tang shawa tsumbi se te gugal.
Jigdebi tonton shaa tonbala di chonshe chit chikiga ngaguga. Ngati rishela chikiguga. Chikitin rishela yikiga manguga. Mantin rishela yikiguga. Yikiga nani xuu kanra yinyu chivure. Ayanra re. Shchenji yikira re ta. Ayanta shchen mena merongnuga nyikchig ma re tzijire. Yinyina mena merongga nyikchig re tzijire ya. Mena merongga nyikchig re. Ayan zidang shchen tchikche tamche ne mena merongga shachin zidda nyikchig ma re tzijire. Nyikchig minu kichu ma jirna ya tzagitiga shintongni wunar ya. Ayan ma jirna shintongnu jirimbu chiga xinya ba la dambi xia ka ge ayan la ta la xia wa la ta ti ta re no na ayan xi ge me ge ge shen zhen de nga na wu zhi wu xi ge me ti ke wa su su wa ng ka se li shong ye ayan pan yi to pa se wo no san ji ri ri ni chi che zhe zhe chi de ku ga de ti ta tan che ge ji de ji jo wa ton la cha ayan ma xi pi se de zhe che la ji ji ma xi pi se de ta se ki ji ma re Kuwate. Tarung khse thombo shintana ngunjira mela nanto soro tuntkinira yonatang. Tumbi samchira yonatang. Tskashik tentana ra samchira. Lata hulu kashik tentana ra samchira. Kacha tumeshik tentana ra samchira. Di yonatang dije. Oja, jiji mena ta mirunga dije. Ngundu, ayan, ngunjira. Dato, me merone re, me merone re ta, me merongo nyekchi ma re, tzadi. Dari yuki tang, ma tang, tsik tang, yopa nanji chepar, uki chagang ta shini yewar shao de. Dato, kondo uduwa yewa re, da yewa, ma tang tsik, sunji chewe, kachya dangla yuki. Tina ayang zikshi yin, jyotun mei dhe, jyoshi tunji wu dhe jiri ti yin a kuwa dhe. Tunji ngu dhe tunba dhe jiri, ti yin a maa dhe. Tunji chepar tunba dhe jiri, ti yin a tsu dhe jiri. Gisuk chishu dhanbi ngaru dhe jiri, ti yin a jopa dhe jiri. Gisuk chishu dhanba dhu, dhe chichwar dhe dhe shi gichi dhe. Mangda khlewa dhe ngin dhikhi dhunga. Mangda sarvadu mare, mang sarvadu mare, da anarni yopadaro vara mukha loneta marig no, shikishiga marigata nrendi jamaat kuno mato, gisog chizhi shiwe, tshitonda anarni yonadu re, kuwada anarni yonadu re. Mozo lhota dana yoche tato, kai kastan chishe chitato, ta di nangan chukko meka, ta marig no wata chizana, ya, stoi gada shepala, ayiz jiri ya, Kshi zhira, soba pu tsam zhirwa, ni sunji li ngi shepa, sunji ngi li shepa la yang zhira, kshi joshi nyungu zhira, tzhota iwa zhira, ta zhira, ta nana gisu chishi iwa meka, ta joshi ngu, joshi nyungu zhira, ta zhira, ta tanchisu nara, niti ma, josha, giwa, nyangi, Dhe khsima suu re, dhe chu se buu verge chepar ti dhewa re, dhe chu se buu verna ti shondre tala, ten shondre tala, ten shondre ge dhewa meka yoke, ti dhewa re. Yaan dhe tongzong de, ta nyewa shesung yukin jikpa shi giwa shepa la nyi de. Yukin jikwa nanje rongzhen je giwa shepa ta, yukin jikwa tunbi tenchi dhenye senbi giwa shepa wo de, tong la nyi. Gewa dukshuni tenpa ta, nyangi dukshuni tenpa uudga. Gewa ta nyangi jiwi chepir chizir. Gewa shiji tatu yondena kukuga. Shenli kukuga.